0: juma na yesu yo sentreni a na yo
1: onyankopon ayo ho sentreni ya funu a emu ato no ebue onyankopon ama ebani bi ato na so sesia message wa yaresa ji wa wore akwento opro no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu ate mese unni ano obetna ase mese oyire no betna ase okunu no onwu ah bastan de broka yama mayama sana tresem ne se emre bi na yesu rechamo any friend for me no be by the channel omutsi omusi ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se mojini se metumi aye wehi amo bua ne se ha ni owu

any friend for me no be bad in channel. I'm on beside say we are more boy David Iba. We are more boy David Iba. Na yesu bisa won se mo ji dis metu mi aye wehi amu bua ne se ani owure ye jidi o se wo betu mi aye ena yesu tin ni sa o de kan mo ni chira won se ha se ni amu ji di atia no mu ji di anyi mo nkwa anya sa ma mo mesi ahwa no hu na de amu mo hwa. Hey, I'm here to support. Ah!

0: ye wo wei ni mo jampa ni tim we no adam fo srekwa na wonim ni ewo ni tim enti so ni pa na jai saman so nyame no bon ho ban sa tete putan nyame na da otim no tim fu mo semre
1: for your hand.

kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida fuo yi ani me ko na be ya me yesie o hie ni u ba sere mini mo sa e toda e wi ase e wi ase amani e toda na adosu mini ya na sawrati je won nyame bia wo be ti su kunim e ti je won nam mun ni ko kuma tu yam wo na wo wo na wo twi wo si wo na wo twi na ra ti da no.